Malo mo le le ye tonga ko to a be a malo mo la mo re ho eki mo ma we te o loto no kalo fa ye tau program ba ma ke he ko humani be mo e tau freklo ilo ko ya ko spare ba john ho eki ba ga inga te tau ki i tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya be mo e tau American Fresh a new era of cleaning e tau nga hi koloa ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo re ko to a ya me he spare ba john i he hoani famanata tai be ko tau kina fo framework ke ke ai mama atu ni herita taha ke herita ua na to ko fema ko tau kina fo e ke fo a ke ko ia tau nga hibala ko ni mama atu ai ko tau pepe hina fo maino reva liquid o ko loto hina fo ko ni ai mama herita taha ke herita ua e he framework ke ke nam le rei au pito pe au ku mau tuku e tuia pe to ma au pito ke fo ma fo ni ba mo powder fo i he framework ke ke ai mama atu ni kalami ko ia wangia ni manoa wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ia enima ko ni mau ma ko to ia ame he spare bar john i ke hawani be fo ke tau hina whakanam lele i he frima e tolu e ke tau frima ke e tolu ki he summer spring pe mo winter pe kai ke ngatai ma atu pa mo tau hina whano whano i he frima ke he au ngai ni ke ngahi api no whoanga ngawe anga mo ngahi api ako pe me he loto freklo go ia a spare bar john

Autor mai kita tak faham sih koya. Bembe tau poklam mama varik hewani. Bembe lotto varik lo koya. Spare bar John. Mana tu I? American Fresh, a new era of. Kau ni kau mau tu kau ihen hei mini. Iyo, ihen tau ngah cleaning. Mana tu I? Kau si mau mari kau toa. Bembe lotto varik lo koya. Spare bar John ni tak faham kau ya ke tau ngah hina. Bembe tau pauta four. Ihe kelasi kehe kehe. Mau tete wea dia. Ihe frame menam lelei. Ihe lotto varik lo koya. Spare bar John. Ona ngalo tau baby care. Skin sensitive. E tau ngah pauta four. Bembe tau ngah hina four liquid. Iyo ke tau bebe ke owa te nau veri. Be owa hoko hamea ke nau kiri. Koe ni mau mao tuya be ihe frame menam lelei. Ihe kelasi kehe kehe. Be e gaike ngatai owa na ngalo. E ta whaki koya. Ke tau cleaning liquid. O si mau mare kotoa. Iyo firi mau be quality lelei. Nam lelei. Motolonga taha. Ihe American fresh bear. Mo spare bar zone. One side we have it all. Ame spare bar zone. Miloto.

O wa ngalo ke tonga katoa pe mo PDH Pacific Timber and Hardware. O wa ngalo ke tawhangi na nalanga na plama na uhila. Na nauko ke tōka ngā. O ke ngalo ke tonga katoa whinga te peko ke PDH Pacific Timber and Hardware. Ihe tawhangi pōkama ke keko kaumai. E mata pōkama Drive Time Show. Ihe fiafini.

ka we fangi fas mala mo atu ke tonga to pe mo PDH Pacific Timber and Hardware o ngalo to nga to ke tafa ko to kanga tafa ko ke pama tafa ko ke uhila tafa ko ke langa tafa ko ke faka foundation ha api tafa ko ke roofing iron ma ka to pe me PDH Pacific Timber and Hardware.

faz que ke ko mai me tapo ka ma ko me sona si o fa pe to kone te faz ko ni ko to ko to i he fia fini i he nga ko to fa ho ko mentu to ko to na na langa na na plama na na uhila na na ko to ka nga ma ka to be me fe be me sona si.

ta ay nga remix dangat ko ya DJ Noise ay thinking out loud go ya adjourn pro kalama ya o FF ni ko ta ta mi o se ta minute ta ha no pe me he fitu o se ta minute ta ha no pe me he fitu ho mo ta ga nga ugi ai ki ho ngong le lei ma ke he ma ta to ru i he FF ni ko ulua ki ko fa fa lo to ma fa na ta ka ta fitu ta ki ko ya tonga ki he tonga hono ko to ape ta te vita mo to ko va tonga tapu e amana ki fa hoko o amana ki fa hoko a polo kalama movie night polo kalama mata faiva a TCC i eta u kolo TCC pe ma ai family TCC ai ko tonga hono ko to mana tu ko family ki tau do ko family TCC ko to ki tau to pe ko fa filo to ma fa na polo kalama ko ya e fia fini fe be fe tu ko ke me mai pe me ko ma we u ko ni ki fa nga mari e ni ta ki Eva eva mai be mo e fa na ko ki ho wa e fia fia e fia fito ko na ki ko tuwe polo kalama yang koe ni ki taim nua ve e vave au pitope ya e vave au pitope toko ni atuia ai polo kalama yang koe ni ka kumo tolu hono koto ape o kumo fi eva eva mai loto nuka lo fa whakakakato ko ui koe kukilave vave ki he ni whakakakato mo ngā he toko naki mo ngā he teu teu koe ki aho tapu i he pong pong toko naki koe ki houa e fi afi koe whakafuafua ki he taimi nima hafe o no ko tuwe pe koe malu malu lele he taimi a koe ya kamata e tau movie night ya tau to pe koe ki ngata pe he tau movie night ok ai ki polo kama show ma ke he i he tau polo kama movie night koia oi e fiafi toko naki koia weekendi e fiafi toko naki koia weekendi e i he ni ai i he kolo TCC ai ai koe kulupu hiva a ka ifi palasa fa mole mole kulupu hiva kulupu ifi me a ifi e koto umo ilo koto api ifi palasa te nau fa ali ali ai he kulupu ko te kulupu ni me Amerika kulupu ko ka sotia en motor ko yo fi fi lo ki mo ha sotia Amerika ko te ko fa nga mali eni pe mo e kulupu ko eni te nau eva eva mai ki ho ta u fon wani te nau ki weekend ni i tongani i he weekend ni ai te nau heni fa lai te pe nga polo kalama ke ke te nau takai ho loai mo fa ka to pe ko e fa fito ko naki ko e ki fa nga mali u lo to ke nau fa ali ali nau taleni ti pe ke ke nga tai ko ko nga e tau nga he whewa whenga au e aki ai au kuna au whahau ko haki polo kalama ke whewhi ai e whanau mo e whamili pe au whakawhe ai ki mautolo hono ko toa pe polo kalama ko e whaka TCC u whahau ko he kolo village kolo TCC pe ko TCC village au kai whake hato tongia ka koe ki whakawhe ura ki ia tohi pe ki ho manatu pe a ke whakapapau ia tāt pe mga hi palani ki ai te ke i whei he whewhtoonaki tau ki e vai ki he kolo TCC ki veia ki lotonu alofa e hala vunai lotonu alofa o fi fi e tau kau ta fitu ta ki koia tonga ki tali tali loto ma fana aki mo tolu hono ko to ape o mo fi ahia ai polo kalama ko ni fainga ma liena tu kwatu me tau kau ta fitu ta ki a tonga

Kei ke he koe tau ngāhi whāsia o ku whiriwhiri mai. Toko ni mai peke tau polo kalama ko ia oe whini o whape uk toko ni atpe moia. Kia ki mo tolu kona ko tōma pe mu mui mui mai tau polo kalama mo e tau kau taha whetu utaki ko ia to ngā TCC pia mo yuko tā kātoa. Ho ikipa mo tau kā inga o kuia i foki ai ngā hiong ong leli ma kehe pia mihi e tau polo kalama. Tāna ki mai ena ane nai ange pia mihi tau movie night. Pia he taimi ta tau peu toi whaafi ki mo tolu ke tau pesi Facebook iloa ko yuko donga. Lolo tonga lele foki ai ngahi tali ui sepitema ihe ngahi a fungama keke ngahi sasiko na ufrahoko ai polo kalama tali ui sepitema pe upehe o kwa amoe e TCC ke fratoka ngai makehe ai polo kalama koia koia ufua tuwa tue ki polo kalama koia ni pe amehe tau pesi Facebook ko aki ife auhi pe enia ke hangano ai ni ihito olahi tatue fito ak nau tolu koia o ku nau ihe social media he taimi hono kotoa pe ki iafia tu koe he tau pesi Facebook mo TCC o ke ki fe au hi ai. Ko ki fe au hi ai ko ni fai ngofu a au pito beia. Ai a koe fau nga ko ho o mai haki lai ata. Po ko ho fai ta ai a fa e pe amo ene teu teu. Ta pua ne teu teu le lei au pito pe ko ne teu teu ni koe ia o ki he tali u septema. Po ko teu teu ia koe ia na ane tene whakahoko koe pe tene tui koe ia i he teu teu atko ki lava to tari ene ui pe ko osi ni hiko ko osi osi. Ko tui pe te mou mau pe ngahi ata le lei o fa e te mou malama o mai ki he post koe ia. Ai koe post koe ni na e tok tuku atu pe ho e fiafi koe ia au e ahoni. Pate ke malama hou mai me ki la itaan koia i he komeni, tuku i mai he komeni. Pea ke whakaha whelewa ki ho o friend koia i ho o Facebook, pea pehe foki ki he maheni, ke na hou mai o rieki ki he ki la itaan koia. Pea ke lewa mamo no pale, koe pale unua ki, te ke mauai ai a koe puha mea ofa pea me he TCC, whakataha ke ai pea moho credit tau a pangai te au. Fika ua hake ki ai, ia iho opuha mea ofa mehe TCC, pia moe topa panga ni manoa, pia pia foki ke fika tolu, ko hoi puha mea ofa mehe TCC, whakata hake ai moho credit pa angai wanoa. Fai ngofua, ko ki mea bea ufra hoko, ko o nofo maupe o whakafe ki o friend. Komeni ape koe, mention ni ngahi hingoa ke na humai o rieki, love, like, ki he fo i laita koia o fae, pia koe ya u koe ki he aho whaka osi. Whatonga nga tau whea hui koe ni, te tau whanonga pe moia ke ya u ki he aho whaka osi koe ya oe mahina ni, ko uhi foke, ko septema kakato foke ni, ko tau whanonga pe ya koe ya u koe ki he toko taha, mo e lai taha koe ya e lahi taha i ae rie ki koe whaka hawhena. Koe ngahi pale ena koe slavi atu kei, mo e polo kalama koe ya, a e tau kau taha whetu utaki koe ya tonga. Koe lele ia. Ha o ngawe aki, a sim card yukolo a TCC manatui. Ka pa uku ya he oku ikai ke ha o sim card yukolo o teke kaukoi ke polo kalama ko ya. Ko uhi uke mwe ngahi credit ya, hika iteke toi lama ko fua ke ole ngahi credit ko ya. Whangafi polo kalama ko ya e fiafini, ko pa uke ke share ai post ko ya, ki he opesi Facebook, ua ya, rakia, ua, ko pa uke ke follow ai besi Facebook yukolo to nga. Pea koe fika tolu lewa ko ho omai, ai ki la ita, tuku ima he komeni ko ya ai post ko ya, pia ke tōk whaafe lewa ke nā rie ki ki ho video. Polo kala hama ia, mo e tau kau taha, whetu utaki koia tō ngā TCC, pia mō iu ko tā kato mai mana ke lei, o tau whelongwa kwe fia, e polo kala hama koia, oi e fia fini.

the music. Ko e tau tai mi mo e tau polo kalama ko ia o e e fia fini ko o hawhi a e valu. Hawhi a e valu, tāna kia toi pēmi he tau kautaha fitu utaki ko ia ato ngā TCC bea mo yuko tā kātua ki mo tōru ko e nau teiki ke kau ke tau lulu monu ia. Pāle pangato luafi ko ia he flaite o e wikeni kei whaafia tu pē e tau kautaha o ku kei tū mo e lau e tau polo kalama ko e ni ka pau geha o fika yuko. Ko e whakaafi, ka pau geha o fika yuko. O ke ho fainga mali e keke I kuna e ngai polo kalama ko oku teu teu I bea mihi e tau kautaha fetu utaki ko iatonga ka pauke kia hao fika I uko mahi nobe heke kia hao fainga mali e monu ia au ia bea mihi e tau kautaha ka koe whaka hafei e polo kalama e fiafini whatau hao ki fai simkati uko mea ura ki peke a hea o IT lava tu pe moia mo ki panga nima ke kanita ITCC o fratau aki ha sim card you call pe ke toki ka wa gengai polo kalama ge ge da ka utaf tu tak tonga ka wa ta lu mo nu ya ka wa ta fe oi kemi pe ke tori mo fe rengai panan ge ge ko te te mi he ta ka utaf tu tak tonga ki ho ta falo to fonu ta ke ka nga api ta ke tu apule anga po ho ta pe ka fe nga fe tu pe ma mani talama he TCC ko mea figa ura ki pe ko neki nga we aki a netwe ka fitu utaki e tau kau taha fitu utaki atonga pe ke hoko maupe a TCC ko hoa nga we I he fitu utaki mo fili figa ura ki he fitu utaki I he taimi hono kotoa pe o kuke whaka kau kau wai ki he

tahaya nga i fasi na e liku e semaita polo kala makuia o e fefini kau whanango le tio koia pia mi he halatahi pehe peo koe halatahi aru ki popoa kuna u ya i whao moko moko i e fefini hangi uki i kamata ia ki foga ki ma whana o ku taulotonga whanonga pe moi aho a ke neua pe u hangi kore ni ku lawe ni koe ni kamata reki na whaato o toa tana toke matatahi na keke lawe hoko e ngai wiki ko mari watu ko hina e fumo moko au pito pe koe ni hangu ina e ma whana ko e to ala heu na uasi teu teu atu na tolu ya ki kamata whao whao mai na iloni teu teu ke tau mata ok na to koe nu koe ki whaanga mahe ni aru koe ki tahi koe whenga maari ere vanu uko hau hau koe ai mafana pe ko mana ke hebe im hana ko aloi pege mafana kai he tui pe mana ke okulele pe me ano ko toa he tai me ano ko toa pe ko filo ngo ke ta polo kala ma ko ya o e fi fini pe mo eta ka uta ha fe tu uta ki ko ya tonga tcc pe mo yu kol ta ka to ta ta le hi ma ke hi motor ono ko toa pe mo to ma o ne u ko ni o wana angalo te motor ko fa nga ma ali a ho no ko toa pe mo tcc ko ha pe o fi ma o fa fi tu uta ki pe ko ha fi ma o ki ho telefoni to to fi ma o ya fa nga me a i ho telefoni ke hawha inga apolo kalama i ai, o koe ke sai i ai, pe o koe ke mana kopki ai, pe o kuia hawha inga mea ho telefoni o ke loto ke whaha toko ni anka te koe. Koe tau kautaha whetu utaki eni, koe tau kautaha TCC eni, pe a koe mea leleia koe ke ngawe ake hawha i sim kati u koro. Ko hawha ke pe au he kaneta ai TCC, whai inga fua toko ni atuia, koe tawhi ngawe aki ia, ka koe whai inga maali hono kotoa pe o ke whakaumua i hawha inga tawha aki pe whetu utaki. Ke o atai pe whakawhi hangi o kinau tolu koe wha amua ke fuotuha nau laine telefoni hangi pe koe fuotu koe nau ngahi laine interneti nai pe mau at nai pe atala o kwhikau anki mo e tau ngahi fuotu koe interneti na iai e tarike ngai stoka pe koe tui pe koe osi mau maali e ia lava ke hoko at e tau ngawe ak tau tolu kakoe whainga maali e le si sita pe koe le si sita ke fuotuha o interneti po hau laine telefoni mahino apito pe foki koe ngahi palani koe ni ke tau ngahi telefoni laine ai po tatala ki motor fo ke to kola ki motor ke mo me ki motor o ku osi ai pe aku malava ke ke fo ata ha free call ki ho online telefoni ta wanga ma heni pe fo ki ta lo eta tupa ko yo nga aku eta telefoni line ko to ki pila pe me aka to ai ko nga we anki pe ye ga tok to hi mo ua ta la mai he ti si si ta ulu mai ke ko nga ko ni o ki la hi la hengi nga we aki ko ai prepaid me me ko nga business nga po tu nga ko na u tu ko pe ka na to ke na nga we aki nga service postpaid ko hi na nga we aki ho wa wa fa na to le na nga fe ma u ko ai ko e ki ta to ru ko ni nga family ke fe ma fa ki service ki ange nga we aki ta nga service prepaid o ku le be to ko ni aki ki mo to ko nga we aki ko ni ta telefoni line o ko ste te we ti si si aki palani ke ke ngawe a ki kapa uke fie tā holo he lolotonga a ho, lolotonga e wike, fie kau mai mea ki hanga he polo kalama a e tau leetion. Toa ke peko ho telefoni lai ne, koe mea pete ke whakapapa ui ko ho o tā ki ha fika ITCC. Tā ki ha fika mōpaila, poko tā ka fika a telefoni lai ne, te ke ngawe a ke lewa a free call ko ia ho telefoni lai ne. Pea koe ngahi palani ko ia ko loto peke utoko nea mo whakamana tu atu, oku i loto pe ia i he telefoni to'o to'o. Aie ko whakatau mai pe e kāti, whakahau ia ki ha telefoni tōtō. Hangi ka pau ia kau tōu leke le, kai api koe ke malawa fuke nau tuenga ak nga tōru a telefoni tōtō. Ko le pe ko ha tahai whanau whakamokopuna ke nau whakahau ki palani. Whakahau pe kāti ke nau telefoni tōtō, ta ila stā taha wanoa paun ki. Aie dere teke mui mui whaingo fua au pito au pito pe. Aie teke me iai lewa ki he fika whā o ku ase pe iai ai landline services iai. Aie koe fika whā ase ai landline services pe o ku iloto ai ai palani po tatala. Ko holomi atu pe he fika whā e tala mai lewa ke ke oange ke ke fili ai palani. Aie o kei ai palani a o koe bini te te au ia e palani koe minite wangeau ni manoa, pe aia lewa mo e palani o ku minite ni mangeau. Aia koe, koe minite koia e ni mangeau, o ku paanga ia e nima. Pe aia taimi tata e ono whamore more. Aia ka koe whainga maali e ia, iho o Filipe koia e talatu lewa ki ke e oange, a e fika koia ke ne receive afu pantolo koia. Pe aia koe ne taimi koia te ke whahu lewa e fika telefoni laine. Ko he fima o koe fika, utala toa, please enter the number to receive this bundle. Ko teke lomi lewa reply, teke whakahu lewa, ai fika telefoni laine. Ko fika telefoni laine ko ia, ko ia e hu ki ai ai miniti ko ia. Ko whakahafe me whakamana atu, mo e lelei, ai ngau aki koe tau telefoni laine. Ka pau ke aki kau vai vai api, ka gena whaalawa ngā aki mō paila.
Foto uha lain telefoni ki api. Foto uha lain telefoni ki api. Lahi api tope aha no ngahi lelei o nai. Ukai fuki ke toi ke pehe ke te hame afaka uhi lai ke tau telefoni lai ne. Ko ta ki pe au lain telefoni tuku iat ki ka uvai vai. Hange koe ei taimi yuk mate uhi lau tau api o ke te lava faka fonu. Ai ta telefoni to to e kei whahoko whatongi ape, e kei whahoko whatongi ape a e ta laine telefoni a ki tahua tuke ka pauga toki mate atu e pia mihi ngai ofisiko e TCC. Ka yuka koe koe toko ni atu ka kumo tolu pe keke ngā tafo ke ai o kutoe malawa keke ngau aki ai telefoni laine fetu utaki free call. Miho telefoni laine kia telefoni laine makehe angi i e aho sāpate. Aho sāpati a tātāpe, pia koe whainga maari e ko ni koe tāpe miho telefoni laine a e ko tonga tapu pe i tonga tapu. Ka pau pe ko ho telefoni laine, te talama pe ko tā tala noa friko ki ha telefoni laine ki hahake. Pe ko ho tā mai ki he tau letio, pe ko tā ki ha letio ke, po ka prokama ke. Ka koe tā mihe telefoni laine ki he telefoni laine i he aho sāpati oku for free beya. Mihi e tau kau tāwhetu tangatonga. Pe aua nā ngalo, ka pau ke hawhāna wako i api, ka pau ke ngau ake interneti pe mi api. E toi amuange, ka pau teke toi konek whakataha tu hao interneti, ke nā wakawaka hua pe amu e tau laine telefoni, heo kei pe mono ngai whakapuripuri ona ia. E ngau ake interneti koe pe mi api, mahino opito opito a ene vaveange, pe hi taimita tau pe o make he mono ngahi palani, ok, e tau ngahi palani unlimited, mlawa keke ngau ake pa ngahi vehiva, i he aho e tolu noa. Pea, ike ke ngata fōke ai te kitoe lava peo fili me ngai palani ke ke, ka ua e palani pa ngai taha ke ki ka paite taha. Ki ahe tau noa, pa ngai hongo fulu, ki ka hongo fulu, pa ngai wanoa, ki ka wanoa, nima noa, ki ka nima noa, ki ahe tau noa. Te kito fili fili pe koe mi ai, ka koe ni au peho kati au ike pa ngai hive hiva, afeko ai ho unlimited. Ke owa pito e mate ho niti au ya iha mahina, pe moha mahina. Kaya e peha whaanga palopalema, te ke fitaula ki mo e taulaini telefoni, po e taulaini interneti, owa na ngalo o kepe mo e whainga maari e taha. Eh? Kepe mo e whainga maari e taha, te ke lava o wakai iaki a engahi palopalema ko ya, ho li poti mai, ko mea lele ia ko li poti hangatonu mai pe, ki he e taulaini telefoni ko hiva taha fitu, oku tae totongi pe ia. Ate fasiak mag motor ng katoa.

mali e ia ai nata ni vai lo koi alfa blondi be mo e heal me kwa sa sma ke tau polo kalama ko ye ki he via fini be a mo tau ka uta ha fitu uta ki ko ya antonga tcc be a mo you call ta ka to ka ye ne pe he ko ta ta ti mai tau tai mi ta polo kalama ko ye fini tu be mo ki fa ma po po to be tau polo kalama be a mi tau ka uta ha fitu uta ki ko ya antonga fika ulua ki hange pe na kura clave ko ye ki ai tau polo kalama mana tu i ko e tokona ki ko ya o e weekend e fa fo ke mai he tcc e tau polo kalama movie night kamata ya i he fea fitokona ki ko ya oe aoni make he foke tau polo kalama ko ni ko ni nga unu ki he aho tokona ki ka koe pe he no makato unga ko uhi ko e kau whakataha a e TCC pea mo e whakafe pea me he embassy ko ya Amerika ko uhi oge nau kau wholau mai ko e kau sote Amerika ni te nau i he otu whele ni te pea ko e kurupo hifi me aifi palasa ni grupu if palasa ni te nau i he ni i he weekend ko ni pe he ne pe he te nau whaari ari i he tokonaki o e embassy ko a Amerika ko uhi oge nau kau folau mai ko e kau sote Amerika ni te nau i he otu whele ni te pe a ko grupu ifi me aifi palasa ni grupu if palasa ni te nau i he ni i he weekend ko ni pe he ne pe he te nau whaari ari i he tokonaki o e weekend ni ki he i he koloti

polo kalama te to fe to na ki ko ko te ko ya o a ho ta bo e ka ko fa mana tu e pe me ta ka ta fe tu ta ki ko ya to nga ti si si be mo yu ko ta ka to mana tu ma pe nga hi fa nga ma li e ko ni mana tu ma pe nga hi fa nga ma li e ni ya ke o mai ta fa na pe mo family ke o ku ta e to tong ye ki polo kalama ya ko ni ki mo to ko ya fa nga ma he ni fa ho ko ha ki tun tun u he fe fi to ko na ki ta pe ya ata pe ya ka ko e polo kalama e na ko ta movie night ena fa ho ko ya he fe fi to ko na ki ko ya o e weekend ni to na ki aho ta hawa ki he kolo TCC pe halavu na lo to nukalofa o si mau maali e faiwa ma e tau wha nau ke nau ki ewa mai ki ai ne ongo peo ku o ku wawe pepe mo e tutuku ko ia e tau ngahi ako aku tuke toko na ki e neko ki weekend mahalo lo pe ia tau ki ewe ewa ika ki feitu make heange pe a mi api ko e ki feitu ulele ien o mai to o mai pe a moho o mea toko ni e fi a fi ke tau tok whakai fi a fi pe ke ki kolo TCC mo tari aika tau ki fwi faiva ka ke he koe whakamanatu ulo a ki e fi kaua o wana ngaro ki mo toko toa pe e tau ngahi lakanga ata pe a mo e TCC mana tui koe whaai fi a fi falai te koe o e weekend ni kone tāpū ni e tau polo kalama pe a mo e whenga maali e koe ke tohi tala ngā ue mai ke ngahi lakanga ata e tau kautaha. Ko e tau lulu monu ia he flaite o e weekendi, manatui, ko e pale ki ai, ko e panga e tolu afe. Peo kei ata, ke ke kau mai ki ai, ka e dokta hapuni a e polo kalama. Peo koe ngata ngai, tau ngā hiongong lei, mo e whamanatu ko e tau polo kalama ko ia o e he fia fi whaafu o whakoni, tau tok whilongo ang pe mua aho apongpongi, kai he taimi ta tau gai whakamalo kak mou tōko tō ape, nā mō mui mui mai mō whanongo a tau polo kalama, ye pe mana ki ha ki toko ni at pe na ke ma wa ki fu se ve si ta ha pe wa ko tu pe ko toko ni le ya e ke fo no ngal pe mo ki pe ke toki ta na ki ta nga hi fenga ma li ko ya ke ina si ai ho ka nga fo no nga i he tai mi ho no ko to pe fa ma no ye pe fo ke pu le mo ka nga we ko le ti oni he ke fa fenga ma li e ai pe ai ta we fa ma val val bo ni no le ti o lo to no lo fa ke ka wa ta ti si si he va va mo ta ta no ya ho no ko to pe pe ko i he ni ya o ke hoko hoko anto e tau ngahi fasi, ka mai tau ngahi yongong lelei, ma ke heko ya o e fefini. O wana ke mamahe mihe tau leteo, na fuma mo mpike tau leteo ko ike ngahi fasi, toko ni atu ke he ngahi fatongia ke ke he o e fefini ya. Ka ke he ko e whakaiki ke tau polo kalama, mo ato e fe ma umake hangi mihe tau kautaha TCC, petu tak telefoni peke he noa walu, noa uo uo wa, yu ko tonga tau ngahi pese miti es faso seale, pe ko hao tonu mai pe tau ngahi kanita fahoko fatongia. Ka ko ngatanga tau polo kalama ko e ki he FF ni, ka e malo pita homo mia mai tua fatu.

tawai doa ki pa tawai kono no ye pa fini watch me ni tawa me he valu watch me tawa me he valu hong to no hi ba be of gi ai he ni ari pe ki at nga hi hiki mau inga ki to bre anga ye fare ni o wal bu no va man me pe yo man ma tawo fa fun ngi mag mo tolo ye pa fini ha I oi o fa

Ualo to klinik mi hvelu loto. Ko nga I se besi eni u maula wa whakahoko. Ka ku whima u e he taha katoa be ai nga hi se besi ko ni. Ko e pua loto klinik sve tene lava. Ogu mau whaito o e nga hi lavea lavea ra iki mo e lavea la lahi. Peke e mate e pe teu teu e pekia. Sivi suka, sivi toto, sivi mafu. Kamu be faito o fa na utanga ta u vanga fa tabu to o nge esi va e hu o hu ko ye he kakano tu ye tiupi tu o fi ki e fe fine mo e tanga ta u vanga fa tabu pe a tokanga ke fukanonga ki na utoro ko ye o ku nofo loto nofo fare he kansa po e mau mau kofu nga mo e pakala va Kona I se vesi a ai pua loto klinik me I hawe loto ki au fae ke eke. Fetu take mai ke fitu wanoa wanoa onono. Fitu wanoa wanoa onono. Ki hao fie mau pe I he tawhaki koe ni o kumau ngawe ki ai. Malo me he pua loto klinik me I hawe loto.

ko ngai rau ngai whanau nonga mo ngai tō aki e pia pini. O warbo nyono e pia maa eni mei e bei o manu mataongo. Wai bia manaki mo whanau wange ku leibe mea kotoa pek toa bini te wano ki e hiwa. O tanu na hiwa ambe e ofiki ai he nei a lipi ke whai ngai ngau e hiki mei tōpreanga. Pea koutui be kwae pe whanau wange tau whanau wange lei ihe ngalo ea e pia pini. Tau ki kolosi he ki kolos kula. Me he tubataiki o hunga maitaki.

Wa walu bone ono fa mami e pe yo manu matango. Da da re ki moto e fa fini ba bo e. Afia e be fa fa tonga ia e boni. E na ripe ke hoko ato nga I hiki ma inga ko ye ki tu bra nga. E fa fini. Wa be manak mo fa na wang tau ma be fa fa re e fa fini ka u. Ta da wa to e ka ta to ke fe lo nga ki a bon bon. Maro.

0: We got to move on. We got to move on. We're not going to stay there.
1: We have a lot of problems.
0: Yeah, because we have a lot of things to talk about tonight, and we got to move on because all the answers are kind of similar. So we're going to wrap up. Kata u hoka tore ke tau topic yon hoko. Fare.
1: Kaya.
0: O mai ho fa kau kau. Pete ke huwe me ta pagi tu.
1: Sai ko ki au mo ku hanga lau ka ne ngahi kome ni e. Maali api ta e ngahi toko ni mo ngahi sio me ta faki. Pako tui lai lai pe kakai ko ni ku kome ni mai. O na toko ni ka pau pe ke na os ilo ha ho ma tu ana e ho ko kai pal pale mata tau ma halo pe ni i he ni na se mai na lo tonga a go through mo na to he pal pale mata tau ko yanga go ksi o ke la he tala mai alwai pe o ku mi ho mo ui to gon ke fa nau pe ko ho o alwai pe a ko ki a u ya mo ksi o ko popo o ke tafa kon go o tala mai ma ho inga fa na o ke foki mai e o ko time lai tau fa tau firi ai ngahi ma to amali ke na tak ta ma ana ke o lak pe wa he wa he ko na to pa ke he broken family na aluk tanga ta iki ke amerika pa go to i ko ngo go mai fa he fa ki fa na go ni tai mini ko ngo ta tau pe nak ma o tai ole te to pa ke ku ke ke ia ha ta tamai pe ko hafa ta fika i api ko e fin e kipe pe a nyongo o ke fu relate ka ko e ke foi poini ko a aku ai mau inga ke mo hanga inga i matua fa mau inga i ai fi e mau pe mo mo fe kum ke mo ilo e loto ko o mo fa na we ta imla hi te ke e engata pe ngahi mea ia ku e fi e mau ngahi Maria o mamani ya ngahi ta usi. Pako toi nga ko ho mo ui, ko hai e ha onofo mo koe, ko ho whanau. Ulu aki pe, ka pau te ke pehe ke ke aloi pe goia i Astereria. Pau pe ke ke o wako ia pe ko ho, ko ha whaunga te ke hanga whakahoko, ke ke toi maua ho mo ui. Ko fui whaunga ta e ori taha ia i he kuonga ko e ni e ai oe tau kakai o ovai ngahi whanua muri. Te ke po pula ho mo ui ke kakai, pa te ke ta e oli ia male ha au ka tai mi ke ma ha on au ya ko fonua muli he ke ke te lava ko tokon mai ko fa nau pe te ke ma va he ko ya he ke ke ke ha ko ya o enjoy e si o ke ki fanga ki milestone pe ko ngai fanga ki me ma hu inga e hoko he mo u ho fa nau te ke miss out e ko pa ko talat ka ko ke ta tol ko ne ma to wa ta fa nau ko me ma hu inga ta ha pe te ta lava o o whakahoko he kapagwa hau ki whanau ko ho o avatopia ki he ako o te ke fie fie ai pa fie fie ai mo whanau ko ho whakahoko mo ki lotu pa mo alo mo he ko mea ia ta ko whanga ki mea iki iki ka kumau inga pa ko tui ki au foki mai koi ki tongani lai pe mo uia e mau i tongani te ke alu ki uta te ke alu ki tahi te ke alo ngā au e oku time life tau nofo se olalo ke tau ki konua foki mai ko te ke
0: foki mai
1: ko te ke fano ke ho family ke pe ke ke kumi ho mo ui ha ko ta ko te ke fok mai pe ko te mo to fata ha pe mo wai ya ka go yanga e fra ka u ka
0: ko e ko tu ko te mini ho si ho ko fo ke pro pare mai e ho ko fo ke pro pare ma pe a ko ko fili ko e ma si i ke foki mai mo ne no fo ya sleria ko me apian ne me apia ana ko ha ko me ko si o faka poto poto taha ko me tene fai e ko ia o ku huki tonno e polo pare ma ko ta me beta to fai ko ta o ate ta ngai faka u kau from both side ko ha and this is what's going to happen ko onofo and that's what's going to happen e ko ta si o ko faka u kau e ua ko o pe o ko ke hala ai ngo faka ka ko ngo faka ka le le lo wa pe nia ka no foi muri e ai nga hi benefiti e ai nga hi le le te ne ma o e la he nga hi to ka foki mai ki to ngani faka ofo ofa e ha o ako ene fa na u e mga ta fak be so ko ko tu ka ta mi ni ko au ya ko tu ka ta ke tama fa te ri ha ko ko ni ku ma o te ma nga fa ka ka ko ni ku ma o te nga me ko ku ma ma si o tu ko ki ai wa mbe ni ihi na lo to nga fe ku ke pro pare ma ta ka he ta mi ni e fe tu e tori e pro pare ma ta ta ai pro pare ma ko ai no fo family i he fu wa ma ma ta o so tu lo lo ta mi ma fu ko me ko ki ki te ki la ve te ki la ve no no mini ti pe ta mo ko nga te la ve te ki

0: 哎哟贵一到爱发誓一样过高买到波格拉姆贵费你过去给到台米过我是到台米哎呀贵好我被问到 love connection 你一些一些我都可以到边到几个满的都没那到几个满的都没比啊到过谁给到他的 lautex 哎你得到贵的没啊都会买
1: 都会你啊我冒发个马路头冒过没你应该塞肥包肥包把你买过你
0: 可以我塞呀可以捞个大黑呢
1: 捞个大黑呢可以哈个你可以捞个大黑呢我多讲你要比头冒爱过没你冒冒爱发高高拉黑其爱没你发高高个个 offer 我发个阿龙阿大比阿飞阿大tokon le le ya pito malo pito mo ngai tokoni he sio okula he pito ngai palo pale ma ka oktau ta ta i ko tau tai mi ngai palo pale ma ko ni ko wa tak mai tau toki falaite
0: falaite
1: pa ka ken ata pe ai la hi la he tau palo pale mai falaite fo awa yuf pa men i ko na o ke singolo inga ko la hi la he ni ia ko ya ko te ke na o fu Machiwa na atamai pa na ile na me ake fai he ko taime te tau tu ko mu faha o tamai wa mo ha mo ha ka mu te te ma he falai te ko fa na we ni fe ma ke tau to ko ni la hita
0: e yo ma na tu ke tau po kala ma ke ka tau po kala ma fa ka kata pe ko ba inga ba mo pe ma to ku loye no ko tau nga he pa pare ma ko ni it's real it happen pe ko to ta ko ku ho ko ka pa pare ma o ku ne fa no ko mai pe ku ne tu ku te ringa mai he ko ha ko e tau nga he po po te tau fai e to ko ni la hita te
1: o te ke hanga fa la me ai halo
0: e o te ke ko tau fengen ke vete ke nga he pa pare ma
1: kakala
0: ko ya botol ko ha ha moto piki bra por parema o mo fe ko ki be moya e va fe ga mea e no fo mari e an no fo e wa fa nga be abe te ke lava pe in box mai o ke fe ma auto koni te ke lava pe in box mai ka ma ha to koni atu ma wa ia
1: yo no ope
0: e o no mai ki he ki po kala ma pe to koni mare ba tau ka follow pe mo tau ka fa no retio ke tau po kala ma pe ko ia ko na to lu ko na u fa no mai te mo lava share tu en ni tau po kala ma ke ilo i he tonga ko to pe le re ni e moni te pu le lu lu me flaite share pe a follow ai ka fa no ke na follow he tau po kala ma he ko la he ko ia ka ka share pe mo ka follow le le opito opito ia te tau ma tu ko la he ko si o mai ko la hanga nga idea ke he o mai he kakai ke tau fenga ke solo vai e tau pokala ma kake ko ki foi fasi ko ni ate ma mutol kiri pe ko ya foki mai fa ma po pa tu ko ko e fe ma ke tala ho ofa ga mere mo pita mozione mo hai tu ko mai o seni ki foi fasi ko ni ki foi fasi la request pe tu ko mai ha foi request mo ofa ki hai hiri pe foi fasi ko ni de malau atu pe ta fa o se leve ta pokala ma ko ova ta tai mi
1: ate fasi ko ni ga siska kala o Aotearoa pe mo O'Brien
0: mari
1: Trisco.
2: Ita me aya. Ata be fasko ni motor. Ta motor kanga o fornonga pek.

Iyo ko e tau ngai fasi ko fifi ni mai tau bo kalam breakfast show ko bom bom ni. Pe ko to ta ta rei be mo ta ta loto ma fan ai ho e ki be mo kai ngai fon wa. Ke ngau tol ko to be ngau me mai. He we le tio loto no kalo fa i he bom bom ni i he e tau bo kalam breakfast show ko wani be ko ai fifi la hi. Pe mo ta ta rei ki mo tol i he e tau bo kalam ko i bom bom ni be mo le tio loto no kalo fa kai be foki ki loto freklo ko ia ai Pacific Timber and Hardware I loto no kalo fa ko i tai tai lei a ki mo tol ko to pe mo si i me mai i he tau po klam ko i a o pom pokini pe mo e tau ngai fa si ko fifiri ke kau mai i he tau po klam ma vare ko hobani pe mo loto freklo ko i a o Pacific Timber and Hardware loto no kalo fa pe a i kai ke ngatai u lai fo ki pe mo e tau ngai a po klam ke ke te tau fe vai vai a gei i he tau po klam breakfast show ko ya o pompongini pe mo da nga hi sang te mage ko ya ma te te ya to ke ina sai ai ho eki pe mo ka inga ko ya o fonwa e he pompongi fa fa of ko ya o pompongini ko ya te wanta be da fasi hono ko ma mutol o ta be ma e tonga ko to be mo me mai e he ui ai radio lotto no kalafa pe mo da po klama mage ko ya o ho mani pe mo Pacific Timber and Hardware, Milo Tonongalova. Good morning, Tonga, from PTH.

Tu ai da da le i be mo da da lo to ma fana ki mo to lo he ta bo kala ma ma ke ko ya be mo Pacific tim ba BGAG lo to no kala fa na to ko ya na me mai i he e ta bo kala ma ma ke ko ho wan ni be mo Pacific tim ba en hardware yo fe ma go ya e ta ngai ko lo na na langa ko ki ma to lo ya fa ma na to dai be yo ai ta nga ki ko ya hala pre nga ge ta fa uri he pom pokini ta to ma

E tau ngai whasia ko whiwhiri mai ke kaumai tau pōkalama breakfast show koi a o e Pompongini. Pea mo e radio loto no kalama whaha Pompongini. E te pe ki whanonongo e koi ni. Ko e whanonongo teni a e ku ngā ue o ku whahoko. Ko e ngā ue whahoko ko e wari ato. E io ko koe kouku ke whemau ke wari ho ato ho whare. Mana tuku whemau mao pe ato ho tau whare ke maa mao pe. He koe whetu ui au tāna ke tau moanga mai. Ke tau ngahi tangke mai pe me tau sima mai. Pe o whemau apito ke maa apito e ngahi ato. Ho tau ngahi api, tau te whito ki api, api ngā aue, koe ngahi api ako, koe ngahi whetu ua, koe ngahi whare lotu, koe ngahi holo, koe whetu upe u tāna ki anga mai, au whi mao ke tau tokanga, au pito, ki he maa, pea koe ni, koe mau fua whatongia, koe mau wari ato ho whare, koe kokoe ku ke whi mao ke wari ato ho whare, whetu tā ke mai ke whika telefoni, koe walu fitu whā, tolu whā, tolu ua, walu fitu whā, tolu Tolufa tolua, kia no ngahi whai ki. Mana pito, koe wharanonga tuia, e ku ngā ue e ku whahoko, kia tahape e ku ne whema au e ku sebesi, koe wari e ato ho whare, whika telefoni, koe walu fitufa tolufa tolua, kia no ngahi whai ki. Mai tau taimi ki he taupo kalama Lightbury Time, koe ia bea moe tseikou. Oata be tau fasiloki mā mo tolu, oata be mai tonga katoa i he Pompongini, bea moe tseikou.

E o he tau po kalama lai mori time e he bompongini be mo toi ko mo don ko mo me mai ke wri te o lo tono ka lo fa mana tu ye toi ko e nga he ma ko to be ma wo si ma ma ri e ko to a be me he toi ko e o ga te na to lu no me mai ke wri te o lo tono ka lo fa mana tu ye toi ko mo tu ko e te ta wala nga we mo to lu mo fe ma ko ta wala nga we o wana ko ki ma to lu ya ye ta fulan nga we ta se se nga we e o wo si ma ma ri ko to a be me he toi ko house of tonga ka be fo ki smo in descent. Good morning.

Ia koe ngai whasea ko whiriwhiri mai ke tau kau whakataha i he hoa taha wha ofo ofa koe ni. I he hoa koe ni, whangamare koe ni, koe taimia ni ki he tau ngahi hiwa whakatonga. Koe ai oata ngai hiwa koe ni ki a teku mautolu pia whatawange pe e toko ni atu ia ke homo ngai fua whatongia katoa pe i he hoa tāne. Suka pe i pia o atua maki mautolu.

Io ko hina pa musin la uya pa me ta hiva se ana ka fata mai eta programa ko hiva fata nga ko ya i hotani ka ata pe feli ko se ko di ki a kara ipi ka pe foki a pani mala rofkovi ka pe foki ta ki a ki a te volo ate fo i fase a ko ni ma ti potol fata nga pe mo mau ha ahlele a honi ki ta hina faka i pe mi a cheikula

Ia ko tayen pole o ia pe amoe mamae, kau whātaha mai i he tau porokala mahi wa whātonga i he hootani. Pea ko e takai whaka osien i he tau porokala mahi wa whātonga ke aho ni. Ko e tauta i mi, osmini te taha ni pea me he taha, osmini te taha pea me he taha. Kei hoko hoko ai pehono o atoe tau ngahi whasi ke hootani pea whatawange pe tokoni atu ia ke omo ngai fua whatongia kotoa pe. Foi hivai nia e hoko atki ai o wana pea mea Joe Startoffi o atoe ia pamaki motoru.